poihan sumusot rego ngavi iso Amazon tips kamariti mentok da tepne ngavi pintahang so da kokomoi da tips da tu magumang tuhun di popo bohi teko it boss da subai salesman kamadik yo imikot it hanmim semua nu madem tengto je damin tong da pengikau da titi ikot bagu tinapina pemunganan da salesman kamariti moi papa popo bohi do anu no po mandau pobohi zo nung ki guno obli nagi da bohi zo nung aiso da guno nga sonsog kaza da popo popo da bukiti popo bohi dia o sonsog da kaza bohi zo iti inkain kai kam kan ka au kabohi magya nga nambonay han o au dati sangkuo o kan ko o kan ka ki guno nagi bogi akyo i pobohizon di noon na po may inko mi pa din na ko inko lahan da tumugubang da tuhun mega din na di popobohi da ko salesman kama di boss da subay inko natin no iba da pipio kita ko dito lahan daw dito. Kau bos kau datino tapi mereka ngabi. Apas poh zau diti. Biar aku poh ingko. Giva da pipi lahan no kita tekau diti. Teka kita aku. Kanu zau da poh hombus. Dia zau menak. Dia zau da pemusaban diti. Apas poh zau diti. Hozau di Marta Ginun pun. Pitong kizadan.

Ozo di Marta Ginun pun pitong kisadani ng Poto Combo RTM Kota Kinabalu. Boss ko kamoy, daw tumugubang natuhon ni papapawahob ahi, tay ko ibos na subay salesman kamadi imikot idhamin. Dabari kong abi. Kapaguhon na po nga, mo city na daw intangan do minogovit i papapawahi do dino do kat ko intutunan tay ko kat kasagan tay ko kat po do mantad company na kagumpit ah so manu bagya papapawahi dino tay ko salesman dino mikot po damin na mo city do papakito do kat ko intutunan daw kahit ko yung tutunan na kasagan do mantad company din na kamoy do papoy ho do izo mantad itiya company din ka inka do papapabuhi izo do tiya inka kamadiyom mo siti do intangan ako yung tutunan daw kyo oh montok do kapayhan di ozo tabi na ko nga vi timpo do mimpanaw do diti papapabuhi diti na po nga mantado jam ko si jam do nga subab gisom do jam ko tu do nga sodok do untok timpo kalaja om nung katahib do po timpo dino nga kada ditoy mo o tuhun na sumuang idhamin do tokaw nambon ay han kibadati ko iman di ho di awawasi tumoy mo na po umikot tuhun nga bidino nga itino id jam ko si jam do nga subab gisom da jam ko tu da dong sodop nga ada pay ko to da gisom da jam ko tu bagya jam ko himo tumay mo na po nga jam ko si jam gisom da jam ko himo nga tumay mo na po tuhun nga bida po papabuhi nga bida tinga iti na timpo daw diti nung jam ko tu da dong suba po mikot dinom subay na ti koy manin no kyo basi nung tambahot o oh, buli naging biton may panginom na din nung sodop na pa din kada di pasang o aw mo na yung mokan subay ka din o kada na kagabagab do mo no do tapi ang azan do mumuhi na babalang di pinataon da ano ikiguno na po ngayon tangan om sa hiyon pahay na babalang na kumoy akon ko tapa ang tutulus teko kada buhizo tutulus bonihan kibad may magyadi papapuhi do babalang di aw apagon ka mamulay ti ka ngayon ko di bonihan do sabi abin no kumazan do gunon do insan no bago ino kada do kada do tapan tutulus kada kauhan do anong nung miyempay do boss di papapabuhi di kagazat ginabo to kiba may do papapabuhi do omis o boss om day ho na di may do oh hanto ko da ahong da miyempay taka di ho di no iba may song boss do oh ano po oh kano po kiba na po kiba na may bago do bahadon na din nga vi o pano ako ba numigyan di babalang nga vi din na dutya pa o pakita dutya yung ka ha? nung abasi bagya o kay man di papabuhi do kaya nga kuha ka do abuli ba do pamusaba ni no na mononsog do pwede kopizo nga ba tutu ba na po tatombo din no tabari ko nga vi nung kibari ko'y mandi, awsong ko basi daw, tiko ko'y mandi talat, do, apoy manan, di azo kita, di azo. Ko ka daw manalipon tutulus, dahi mungungwasa. May daw muivat nga vidi no, kontok daw ko'y mandi, aw abasi. Ida tapi ko ngavi boboson tokuku di bah kokomoy da anu ya bazan toko hobi na tapi nai ngavi dai da hapeng pengundong idamin tapi nai ngavi di nongo kopinsin no na di itino mentok da kepoihan kumare dio zu kepoingatan kumare dio zu om kumana kita toko boson di kyo ma tumu kota gubang da tuhun megaditi om nagi ingka nagi megadino kamoy kuditi no bago mentok diti toluo toluo ta subanon dengki
lagi mentok do kehidasan do tokau lagi dari do daiti temui mo miampai do kota Gubang abi do kebohingkangan ngabi dino demi ambus miampai do hozau di Geoffrey Avitus beriko ngabi aha nakuoka guina dai do Geoffrey Avitus.

Isa na rin pumagunan pre kong abi sa pa VFM ko sa himban boss kadazan to may mom yan pa ito zoro. Isa na rin pumagunan ay sa duwa ay sa taho to may boss may pahidagay kopi po siya ninsan bago o may pahidagay na dito mudi kudi no timpo dito may pahidagay ko sa himban boss kadazan unizan ko po siya zoro hozo kotohadan na gikuma dito zoro kakal po may pahidagay unizan ko siya zoro hozo ko iso ko paingatan na gikuma vokon na dito tapinay nga vi numbo dihanon hiva nati tutang ka di Jack Julin.

Zodi, Jack Julian, tutang tebre ko nga vi, minagopit ako na kwa nga bipi po minit na ikasemban boss kadazan. Katahadaan insan po bago, kumari de Ozo, da makikinang ako kasemban boss kadazan na dong subab diti, karahim pa itaraw subab bago, miyang pay da gay, da kasemban boss kadazan, nambo ako da kano, kado mampay, da penakan hozo, tadaw kotohu, miyang pay da tambahot pakalaja. Pisang mo toko bago, tabi Malaysia madani, pipabasan kumari de Ozo, bye bye. Hozo tau vi, no, mantok de Ozo. Dan makikinang ako kasembahan Bos Kerazan. Nekoordinasi Oswaltamay Moh. Bye-bye.

Ya, bakar kuno pasinangan ang taka on soy tatando mga kuno jam ka tulu tulu ng minute ralo ng pengkaran ang naka on dora rayos ng pili rasabo BFM kringo ramon rasabo BFM rakuno aku nika yang diantin yang marangan damin syukur kapaparan nu kesalahan dah murut jam ka siam ra London hit ya rayos kuno liwat takan tingai sa London itu ringo teka rimbain terihani pita sungai nusaliko.

Ayaw kabisa na nga, natutuwang kabisa na nga makinang okago dito ka sa limbahan na to kawon to ka tuwang taraw na to ka duo kapada matalo datulan na to ka hapot dito ton doon na ribu doon na pada manam metam na ikaw miyampay kagudaha Alpia Justin Sumalbamata Radio Malaysia Sabah BFM amiti ako mga ruhang na kayo sa lina datalo jam dito tabi na ikaw manta dito jam dato ka siyam ang bana dito nga nakarikat na jam ka siyam aduan na paramisa data tuang gisam data kapagulo karikot data jam kapada maduo pitang atuang yata na ikaw ay sunasway kalansanan nga sanang-sanang tako lidas-lidas tako tapin na ikaw mulong piyadat aw atanto kapiyo iti kamayan dat kau yan natawan tako ontak dat bana diti nga kaunsikahan na to kamayan dat kakal tako po kapamuha bo matap na ikaw mantak dat manimpo niti kasalimbahan tako sining manta di Jeje Maguring iti hila na pa humamba iti sinding sumusot manta di rinam mo din kano kinangat tako.

Yeah, once again, kumada kayo dito mamaso, datumanon meri ti live TikTok, maya nagiditi live Facebook, upon sikaw, amo o gigina, amo nagialihuan. Dito mamaso, datumanon meri dot frequency radio RTM, click upon sikaw, amo o gigina, kumada kayo. Kumada kayo dito mindalan, dati antak dat banaliti, timpo-timpo dot papapanaw, nununo po sa sakayon, karita, motorcycle, teka tanga luri-luri. Ang halagatan na kayo dat mindalan kalansanan at sanang-sanang at karikat-rikatay na kayo da pinaykaw amnano dit labikiguno ang ating aligaw kasasay matamina kayo iti kapailan amiti na po ang karat editi kopisan balajaran po guna sabah pinapoylo dat tensanan sikul ida po sarili dat watas tawaw nga mantutubay ontok dat tadaw swab tadaw katalu kapermapat datulan dat kahapo diti taon 2026 kami tinupang asuhutanan diti sinuratan index pangayamutan tawan teka IPU kalabi dat hatus limo na hapod kami yan dat panuratan na padilo nga amu olidas kinatusan dilo tabi na ikaw na po nga montok dat lang dat mingat-ingat montok dat mamagampi kalidasan am katingaligan dat susumikul nagi iti manunuduk tayin sana na iti kukumaraja sikul manta diti waya aw osunong manta diti pangayamutan datawan yeah tapi na ikaw tayin sana nagi iti mangungulod sikul idwatas datawaw pakyanuan dat kamayan dat tumano dat penuhuan dat penutupan diti tanga malahing mananamang nga sunudan nagi dat manantu tanga anak dela id kinayanan dit atingalig mangingkuri diti kaparagatan dat labus kasasay tumano diti ningkokotan maso maso diti kasenangan dat tawan maya dat iti kapalambusan dat pinatamad kapungkaban dat sikul kawagu nga tumanod no diti kasasanungo dat tawan maso-maso iti panuhuan teka kapailan pinatamad sumusuhut mantad kamantirian balajaran Malaysia KPM kopisan balajaran Pogun Sabah kalansanan itong tambalot ang naging makikinangaw lalabi na ida po nang natawaw nga tumanod at panuhuan kumayon at tanudo na itip kumayon at panuhuan mantok at katingaligan datayin sanan yata mga ikaw ang tokdo tayo jam dato kumadwa datino nga amyampay to kao diti ababayan dat asundayt kumada kayo dit hara dati sundayt dit milaman to ko pagi ilang nga milo dot mando kayo po to do may diti WhatsApp sa BFM aso isa siyam apat siyam aso turu walu turu walu iya tabi na ayon Zukia ababayan dat sundayt antok jam dato kumadwa datino maya kasalimban TV sa to tabi na ikaw nga katanod ko diti ababayan bicara naratif bah namalis to kakaginaw makinang ulit sining manta di Azbin Azhar kapos yan to kaw suto na niti sining manta di City Pajahamin o doy tipa kaditikan na makinang ulit ako

0: Reaksi Belanjawan 2027.
1: Yohoi Juli Jasumping, mantad kampung himbaan bundo Tuhan Ranau. Mangun sikaw na kapyo tui na papunghupan STR nga kano at usam 5 ringgit sa bulan. Pagulo diti sa ginumu hatus na nga antok taon tabang taliti manteng kawasa kuma hatusam 5 ringgit sa bulan. Hal diti kano mamaruhang balanja manikid tulan. Onsikaw PMX.
0: Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.

0: Tanak do pa nga tunggungan to ko bo. Tamangay na yolo to susunong tingaligay yolo, mayroon ako kampayad karatang kada. Pasan diti mantan RTM om Agency Antidada Kebangsaan AADK. Hashtag panalaban dada tunggungan tensanan. Hashtag usunong nagit antaban. Hashtag arat nung kampay no.
1: Hai tu Pinay, nakuro ko. Ahuyan ko bo. Mundo dorong po bo sa kira dahuyan. Harad timpo, au takaw minog da terusap. Nga magano takaw na po timpo mundorong. Au minog da sadu, au minog dit amaal. Apansal na po, nga kasaliwan takaw. Saliwan na taruhay, mga intang rahat, mintong talon, tay kamuliid kampung miyampay paganakan. Paidua at kaudipanan, ihumo at katarangan. Tutubay at panasunodan, itelepon na kayod sara insan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada RTM, teman setia Anda.

0: Ya, temenikah insang tengah jam datang kuma 2 maya di tira tiga selimbahan amiti timpu data sundait untuk tuang tara datang ke 2 di tira pinai kau amiti sundait dat kuma iso amanta di tira pinai tampulan manikid taun menguni kutang-kutang kaditi manikid taun menguni kutang-kutang iti kuma 2 sundait manta di tira pinai udi maha nagi asadu om okito nagi insa makan nagi om amu nudi okito kah amiti kuma 3 manta di tepi na yatim kitulu tatuong maha nagi kaulay tadaw lumisok 3 ka kitulu tatuong maha nagi kaulay tadaw lumisok 3 amo kumado kayo dit mumbal dati dat mamaray dit sunet tepi na ikaw aso walu walu turu iso 2 4 4 ka aso walu walu turu iso 2 5 siam iso ilo nomor da telepon dit mila mando kayo dromoto antok dat bana diti amantok dot mumbal dot manimbar dito sundet dot tonga tambalut. Hello, kapisan na nga natutuong tapinay. Ya, yeah, tapinay, kapisan na nga natutuong kumadya. Siyo amo agigina kumadya tapinay ditino di megalit amo orang nga waterlow kyo. Kalansanan at asunong iti pirumutan na telepon untuk natutuong dot bana dito. Tapi naik sabli nombor dot kaisa kadau diti madsupu dadangol sadu-sadu pakar sanganu diti sundet tapi naik sabli amiti sumusuhut alansan dot senongot piramutan diti. Hello, kapisan nga na tutuang tapi naik.
1: Hello, kapisan nga na tapi naik Liji
0: Ba tapi naik hamba ti sa sundet umbala na mamaret tapi naik
1: kuragadit it it igulod de
0: iti kumaysa manikid taon manguni kutang-kutang kaditi
1: ikanta it mangamat ka paray abaw malantamad ba
0: nakuruto mangamat da paray kaditi at pinay
1: doon de it mangamat yarit it mangudirawam manguni ganil ilinggaman ba it mangamat yarawam piting-piting kanda negara dek.
0: Oh, iya rata. Sedodo po ka diti. Sedodo po. Ya, mama mongkoro. Ponsi ko tu minum bal kasai.
1: Oh, megalap po.
0: Enak no. Ya, konsikahan ko manita balut to kau ditino di. Ponsi ko tapi nai sami kundahal dila give no. Mba, ingkoro ka diti. Kambalutan ta kau dat suai iti nono kurang kada kayu diti panimbar diti sundait ayun zukia manutu parai ilan panga it hambatisa tapinay ayun ponsi kau dia tapinay jibin tu follow diti TikTok Sabab FM ambah amu mangurah daramat dati dat mamusaraw nunuhot pamaret diti sundait ta kau diti aman ku poponyo iti sinding manta di silibin bugis sanggalas kupi kaditi ya hambanilan hardati menginom-nginom dot kupi untuk dot bana diti kapisanangan dot kupi-kupi ponsi kau tu mamasa dot kayo makinangaw diti kasalimbahan atau kau makinaw kinangaw atau kau.

0: at mereka memasa toko dot miampai di tiap apa yang dot sundait iti sundait dot aku meso manta di tepi nai tampulan manikid taun mangunid kutang kutang kariti manikid taun mangunid kutang kutang amiti kumadua. Iti kumadua sundet manta di tepi na yudi mahan nagi osodu om akito nagi insa makan nagi om amu na di okito ka mahan nagi osodu om akito nagi insa makan nagi om amu na di okito ka amiti kumadalu manta di tepi na yatim kitulu tatuong mahan nagi kaulay tadaw lumisok tulu kitulu tatuong mahan nagi kaulay tadaw lumisok tulu kariti. Ya, aso walu walu turu iso 2 4 3 aso walu walu turu iso 2 5 siam iso. Bila nomor dot telepon it mila mando koi dromoto untuk dot banaliti montok dot mumbal dot anuridi mumbal dot mamaret diti sundait diti kambalutan dot toko. Iti pamalahawan na sumusot kago halo kapisa na nga natutuwang tabinay
1: oy okay yung tong etik kayo madang baldad mga rait
0: ba ba't susundat ang malano mamarit tabinay
1: man ko dahit kadua
0: ya iti kumadua mahan nagi osadua makito insa makan nagi amamu na di okito ka
1: amakan ya ka et haon nire
0: oh nakuro to haon
1: ama kita yari lo sa doon may sumok pandamain lo kita
0: gya
1: tapat
0: asa dodo pa orhay na danga asa dodo pa kaditi sa nga naliti sunday
1: buhay ang pula takon di sa nga pinay nga ila
0: ba pa ang sikaw dito pinay tuminom balat mamarait hinakono
1: pagmigalo pa o
0: konsekahan ko matapinay manta da kayo madang diti no ya inkuro kada kayo tapinay iti sundet at kumoiso maniki da taon mangunid kutang kutang iti kumaduo maha nagi osaduo makita nagi insa makan nagi amu na di okita hamiti kumatalo kitulu tatuong maha nagi kaulay tadaw lumisok tulo kaditi Renal RJ sarup kanto ilan na pang sundet dit aku mapiro di dalo tapi na Renal. Apa sih kau dia tapi na Renal?

0: Kadi terpinai yatim sunda terkuma dua haun tu manu di terpinai udinga sedua dupo isa-isa ikayanan di la haun iti pamaret iti sunet dat kuma dua di tiket terpinai ila kita takau di la id penong dat tawan John William sundet dat kuma dua tengus tu manu di terpinai tampulan nga seduduk pa terpinai Ponsiko dia terpinai Jeremy tu follow-follow di TikTok Sabah FM Magano tangko besundet dat kuma iso Manikid daun mangunid kutang-kutang Manggano tangko pakadi terpinai iso gu mau nga Asa dua-du pakadi terpinai tampulan Ambah iti pemalawan na sumusut kagu Halo kapisan na nga natutuang terpinai
1: Hello terpinai yako ay Dije yako ako sa Iwan hey, di tamunan
0: Amba nuno kat kagu dia amba ti sa sunet umalan no mamaret iti terpinai
1: Umalan ko it Nagayit Tatuang lagi am Mimulay ka de
0: Ya, kitulo tatuang maha nagi kaulay tadaw lumisok tulo ka diti
1: Umalan ka madba Dije it Tulan kantar eh
0: Oh nukuro to tulan kanti ha
1: Tatuang pagyanga Mimulay la It Tadaw na pernah anda kita
0: Merdi.
1: Bulan sabat bu?
0: Iya, amu mengurang nga sedodo pa ka di tepi na yatim.
1: Sedodo po, baba.
0: Ampun si ko tepi na, ito minum. Iya, konsikan kuma tepi na mantad tambunan. Sundait adat kumay sa tung kabar kadang nga sedodo po. Sundait kumay sa retan kaya iri mangamat iri kon. Mangamat nga sa dodo po ka diti nuridi sangano diti sundait masiana sundait kumodua buluntung maha nagi asadu ama kita nagi insa makan nagi amu nadi akito tepinay jelina ikay sa mansupo dangal sa dodo po tamburyo Hamba-hamba Itam betisa gana Victoria Buyut Lampung Sundet kumaisa Tagarangan Seduduk petepinai Renal Majayun Mamaret aku sundet kaisa Tosung kan Siti Dahai Seduduk pakadi Tepinai tampulan Ya kong sikahan namu agina Kumada kayu tu Anridih aparagat dat mamarait Nga Ya Iti pamarait man tadi tepinai Masiana Hana konsikahan kumadia tepinai Masiana tu naraitanu iti sundet man tadi tepinai Udi maha nagi asadu om akita nagi insa makan nagi om amu nadi akita om atapat na buluntung kadi Masiana ponsikaw amu agi gina kumadia Masiana bah dua padi iti sundet dat nalu amu menguraman kuruhango ngapagulo dila sining man tadi Jalim M iti tambolog tu zuzu kaditikan aku kinang hatakaw

0: Ya, tapi ko jam ko pa doon na para miso pinit ada tatuang on talk.ability. Ya, tapi ko sundet at ako madua man tadi tapi na yodi impin ni tinungan na raitan, no? Pa, amo manguro naman ko na kaguru hanga ba iti sundet ako nga nasili iraditi iti kumiso kakalpa sundet man tadi tapi na itampulan manikid taon mangunid kutang-kutang kaditi manikid taon mangunid kutang-kutang ila sundet at ako maiso iti kumaduo manta dita pinay yatim kitulo tatuong maha nagikaw lay tadaw lumisok tulo kaditi kitulo tatuong maha nagikaw lay tadaw lumisok o tulo amiti sundet at kumatalo manta dita pinay tondo yutong poinkonos mamirumpos sanggaro-garo manaw kaditi poinkonos mamirumpos sanggaro-garo manaw kaditi amba iti pamalahuan na sumusut kaguditi. Hello, kapisa na nga natutuwang tapinay. Hello, tapinay, kapisa na nga natutuwang kumadya.
1: Natutuwang.
0: Yeah, amba, tapinay dyan nilunog iti.
1: Yeah, iti ya parus. Lain sundet kedua.
0: Amba, iti sundet at kumadua. Kitulu tatuwang maha nagikaw lay tadaw lumisok tulu kaditi. Nanukad tiya pamaret tapinay.
1: Kaya kumuntung iri.
0: Nanug ya?
1: Luntung.
0: Guntur? Eh, ano ka no?
1: Luntung.
0: Oh, luntug. Nakurato luntug, kati ha. Nakurato luntug, kati ha.
1: Ha?
0: Nakurato luntug, kati ha.
1: Siyo.
0: Ya, tapi nai. Ombah, amo manguro. Alan sanan dat karamot kago dati no apon si ko to minum balkasay tapi na Jeremy Limbas sundet at kumayso na pangalinggaman tumano di tapi na tampulan sang ano dito sundet na panga sa dodo pa tapi na Jeremy pongkuro pa pongkuro to pon si ko amo agigina kumadya tapi na Masiana sundet at kumatalo magansak takano. Rohana danga amo pakapiya tapi na masena pa unsi ko dia tapi na masena amiti pamalahawan na sumusuot kago. Hello, kapisa na nga natutuwang tapi na ay
2: le DJ
0: ya ito
2: pinay mamarait dit manikid taon to eh manikid taon munig ko tangutang ka
0: ya nuno katia tapi na ay
2: kanya ka imang agungiri DJ.
0: Nakuro to, mga agong kanti, ha?
2: Eh, gadit. Ay, baka manikid na taon na isa yung kumagal kumaramadili sa mga agong nga. Kumbasan na yun, gadit. Manikid taon na yung para mga agong ka.
0: Tumanod na pa sa ano?
2: Sa dit.
0: Yeah, sa dodo po.
2: Oh, ba, ampun si kau na.
0: Iya, ampun si kau tu minum balkasai.
2: Oh, ba.
0: Ya, enak no.
2: Oh.

Iya, kadi ta pinay saguma o palitaan kanto. Oh, yung mahabati sa ta pinay saguma. Manikid taon, mangunid kutang-kutang na po nga mga matparek ang kuda. Tumanod na pa diti tapinay tampolan tapinay Joanna nga sa dodo po. Ya, amo manguroh mansikahan na do kayo to Nuridi aparagat.mumbal Nuridi mamarait diti Sundait ilumisok tulo. Oh, lumisok tulo palitaan nga aso dodo po tapinay sa gumaw. Onsi ko dia tapinay sa gumaw. Baha mo manguro kano lihis ato ko ginawa kinang ulit sining manta di mus dalinci. Sundat dia do kariti kano kinang hato ko.

0: Tiap apa yang dat sundai tepi naik ko iti sundai dat kumeso manta di tepi naik tampulan manikid ton mangunid kutang kutang kariti iti kumadua manta di tepi naik yatim kitulu tatuang maha nagi kaulay tadao lumisok at tulu kariti iti kumatalu paingkanas mamirumpos sang garo-garo manaw kariti amba iti pamalawan dat sumusuhot. Hello, kapisan na nga natutuwang tapinay.
1: Hello.
0: Yeah, kapisan na nga natutuwang. Tapinay, yubog?
1: Oo, oh, ako na dati. Nuteri mong balot mong marayit dit. Nunulis ang gara-gara, kagyad di.
0: Yeah, po yung kanas mamirong po sang gara-gara manok ka diti.
1: Ano po to, maditi-DJ. Sukur po, orang-orang waswara dat at magi-baras-baras yung radio.
0: Yeah, ano no, kante pa maret, tapi nai?
1: Eh, dati, manginamal yun ang DJ.
0: Oh, manginamal, oh.
1: Abis, mamansay na pag-adikin na maldi, napakadada, maginom, napandang, sanggara-gara, andag, maginom.
0: Oh, ano no, harati gaya kamen dat, ano no, kanugya dito, no di?
1: Iyot, manginamol, isasad.
0: Oh, manginamol.
1: Oh.
0: Suway ka, manginamol, no, karaitan da suway?
1: No, tari, manginamulok, kan.
0: Manginamulok?
1: Oh.
0: Aruha, ano
1: da? Iyong mga mas, kano, nga haro, ikaw, gumawa ka barasan di, mangit mamansay kinamol di, tapay mamansay tapay, kan, malayo.
0: Aruhay, nadanga amo po kapi.
1: Ay, kantay man sa itong naman tako, no?
0: Sa dodo pa, tapin na.
1: Oh, akon pa ka, manginamal ke?
0: Akon po.
1: Manasan, manasan dot, kinamal?
0: Sa dodo pa, tapin na.
1: Oh, nunodi kapi, ano? Bako, musarahan pala.
0: Ba, pansigan dito pinay.
1: Okay.
0: Iya, pansigan ko ma dito pinay yubog. Mamilutaw ka dito pinay. Well, nga, sa dudu po. Amba, man ko do kayo insamakay kyo. Poin ko nas mamirumpos sang gara-gara manok. Tumanon na po dito sang ano dito sundat nga harahodu koritan. Iti koritan dot iti iso manta dot koritan dito na panga. Nuno kretan rumamay katalib dot kakatuan. Teka mga mot ambah pumasarahay na kayo ambah iti sumusuhot. Hello, kapisan na nga natutuwang tapinay.
2: Hello, kapisan na natutuwang.
0: Yeah, tapinay isa ti diti
2: saya ko ti DJ.
0: Oh yeah, yeah, tapinay simsan ka ti.
2: Pangito ako dyan hudid dito.
0: Ambah, nuno kate pamaret tapinay.
2: Ito pa itong pula niya, nasunday ito, manikito, mangunin ka ano ka rin?
0: Manikito, mangunin kutang-kutang ka dito.
2: Ako yan, liling ka man rin dito, ako.
0: Oo, sa dodo pa ka dito, tampulan. Oo,
2: sa dodo. Manikito, manikito, kutang-kutang ka. Oo. Ano mo yun, ikaw doon dito?
0: Iti kumaduwa, kitulo tatuong, maha, nagikaw lay tadaw, lumisok tulo ka.
2: Oo, ako di kayo na dito. Ay, isa ka ko?
0: Iti kumadalo, apain ka nas mamirumpos sang gara-gara manaw ka diti.
2: Di ba rin di nga sa rakod, ang gandhi, mangira dit, wag kasi po suwangan ng hilad, kaya kirangan takap sa kalutin, kan?
0: Mm-hmm.
2: Sambil mo na kiti wagas, sambil manas ka na sa mangira, pira na gantang.
0: Iradik ya. Nga sa dodo po ka dito pinay tondo yutong iti tapinay.
2: Sa dodo po bumsara ka tino na kung sigaw DJ
0: ba miyagan na pinako no
2: na ka na sinangan tuwang
0: iya kung siga na kumadi ito pinay Simpson manta da Johor ditino amba tadaw kamatan kada dito pinay ayon Zukiya nga sa dodo po ka dito pinay tondo yutong baha mo mangura lihis-lihis ito kapag ginawa at makinang ko natin sinding man tadi just ready gossip iti sumandak ranaw ka ditika no kinang ka ito ko

0: Adrenay ko pa da man turo minit pagulo lumang ta ko may jam dot ako matalo kakalpahara kasiwatan dot magi sunday ta ko amiti pamalahawan na sumusot. Hello, kapista na nga natutuwang to pinay.
1: Hello.
0: Ya to pinay.
1: Tangan tatuwang.
0: Ya kapista na nga natutuwang kumada to pinay. To pinay
1: sa kiyan. Yan po nga Roy. Eti, kampung ka pa yan.
0: Omba to pinay Roy. Humba ti susunod o malano mamare to pinay.
1: I kato i ano gayeng unganando i sa daw kamatan kare mo
0: ba reto kamayan dat palamuso ko kago iti talusunet kyo iti kumaiso manikid taon mangunid kutang kutang iti kumaduo kitulo totuong mahalag ikaw lay tadaw lumisok tulo amiti kumatalo pa yung kanas mamirumpos sang gara-gara mano kaditi. Jadi ang mati susunod ang malano mamaret na pinay.
1: Ang bagay kaiso yari.
0: Yeah, ya, manikid taon mong unid kutang-kutang kaditi.
1: Eh, kutaon mong kutang-kutang ka na. O kung nagya i... O kung magya mong umating nga paswang lehed. Ano gaya pa yan na andre para e di. Ano nagari?
0: Hmm, tangkob.
1: Ah, yari kanta.
0: Oh, nga sa dodo pa ka dito pinay tampulan.
1: Oh, sa dodo pa. Nambog yaki wari.
0: Iti na pa nga, idlamin nga haran nagi. Idlamin, kasaron haro idlamin.
1: Idwalay.
0: Idwalay.
1: Oh, idwalay sendiri lah.
0: Natapot.
1: Oh, bapa mikiran pa tinuwag lah.
0: Bapa, ponsi ko na dito pinay.
1: Wah.
0: Ya, konsikan ko marito pinay Roy. Iti kambalutan to ko isay kaguti. Mangasok o manumpos. Waalaikumsalam kumadezul. Pamaret sundet dat kumadua labi. Kitulo to tuong mahanagi ko lay tudu lumisok tulo. Asa dodo pa kita pinay Simpson nung labi. Amba amo mangura iti sumusuhot. Hello, kapisa na nga na tatuong to pinay.
2: Hello, yung kukagot ni DJ.
0: Tapi na yubog.
2: Oh. Amba. Asa nang at karaitan dit. Maragarad sumaw ka di ay DJ.
0: Asa nang mati? Asa nang at karaitan dit? Sang gara-gara manaw ka dit? Iti na pa nga katalib do kakotuan dat hara ka sa iti.
2: Apa siya kakotuan?
0: Okay. Katalib dat kakotuan.
2: Inat noteri imaginakan kakanto di maginakan kadat it bulu-bulu pa
0: sang gara-gara manok na po nga tapat na maginakan ang pangkuray lo po yung kanas mamirumpos ka dua haro dua karaitan di lo
2: po yung kanas mamirumpos inanapat pa yung kanas mamirumpas na panang na inay magisambong-sambong ino dati na DJ
0: magisambong iti pagulo dat maginakan na nuno at man dat ka diti tulun na toko pagulo dat maginakan
2: sa gulong na maginakan sa gulong na maginakan nga noteri nga mamansay payalad ang kinamol di DJ
0: ilan na pa nga mantok dat maginakan nga iti painkonos da mamirumpos ka na po diti nga nuridi
2: mamirumpos nga i magimiting-miting payolo lino mamansay ito nga maginakan.
0: Amba, amo mong uro, kamayan dat naraitan nunula ilat sang gara-gara manaw nga, amo pa kapiyo ilat pa yung kanas mamirumpas, lahat ang pinay.
2: Ilat pa yung kanas mamirumpas, ano pa nga, kadada, dati na, tibati, bandan, at hara, maginakan takaw kang, or hindi, rino.
0: amo mong uro, pangapain ko rin Ponsi ko tu nakaret ka dila sang gara-gara manok ka. Ponsi ko dito pinayubog. Yan ako na.
2: Okay.
0: Ya, konsigahan ko ma dito pinayubog. Ya, siko get hard meeting dat maginakan kadadaw nga sa dodo. Sa dodo pa kya. Ba, amo mong ura. Kumaisan na pa nga mamarite ITMD dat rumili nga sa dodo po. Miti simbar kawiso mga rawas. Oh. Sedu po bajau oh nakurut tu harha bajau ikanta mengamat ina DJ ilang gaman it hambati sa ina band ya pon siko dia band tu follow bahasa apa ini pembasmi mitos miampai to kodat kesalimbahan boros dudusun tapi naik pembasmi kirim salam. Ya ada rita na pa DJ oh amu milamati mama red dot kamayan dat mamantang to kau diti sangano diti sundet kyo opisa na nga natutuang kumade at pinay the news pamaret sundet dat kumatalo magandi sa dodo po kadada da magansak aramay da maginakan tulun dat maganak sa dodo po yeah. Bah amo mangura lihis-lihis ato kapag ginawa tapi na ikaw makinang ano ti sinding manta di saprin iti sundat kaditika na kinang hot ako.

Ya kapisan nga na totoong kumaditi tambalot ako Charles Loginon kadariti kapisan nga na totoong taraw ko duo ko pada matalo datulan dat ako kapad haditi taon 2002 na pada manam Amason kumadi Jonis Masantil datu Prostasius Mukiao datu Elizabeth Morris lagi kumadi Joseph Batilu Lucy Batak Lucy Doyo Lucia Tati Bibi lagi kumadi Matilda Manuit Patricia Nicholas Flora Mojingkil amtain sanan makikinangaw sa Bab FM kasalimban Boros Dusun Tabi pibabasan ka di Charles. Apon sikaw amo agigina kumadya Charles. Amiti sumusuhut. Mambo no hita pinay. Ya. Iti tepinay toko da sumusuhut. Tepinay Johnny Upin. Kadaw diti mamason kumaditi kambalutan sa Bab FM. Megalio Tampulan, Abdul Malik, Helen Yong, Yagang, Rose, Iko madi si Koyokmen Lucy Doyo Julita Judith Emilia Gom Maris Marudim Iko madi Yubug noh iti tayin sanan DJ DJ Sapa BFM Boros Dusun amo nagilihuan i ex DJ Larry kaditi kumana gitayin sanan kambalutan kingaran i gisom.z may ampe pason kena pati lambuso pagi ambalutan toko iti Sapa BFM damat da pa empasi tu magipapason maya diti kasalimbahan sa Bab FM iso tanda so kadong toko kumaditi kasalimbahan montok tulun toko nung akon ko yati manakadong nga isay po nung akon ko bayan nga sara po ka ya pon si ko dia Johnny Upin dua dilir ni Arena John amon nga liwan o kumada kayo dit kakal po pa rongaw po tanod maya diti TikTok sa Bab FM haro iti at pinay juita pon si ko amo agina at pinay ngaran na padaw diti nga natatak pon sawit ka kombiton pon si ko tapinay Nur S pon si ko nagi amamo nagi alihuan kumada kayo dit mamaso makinango maya diti live Facebook am nagi iti RTM click konsikahan amo agigina kumada kayo pon si ko nagi dia en patapinay ko sinding manta di step a jo iti kada no gulik kada tika no kinong hata ka o

Kawawayan di talisun na po ang antakan mantad na tungus dit kilisahok om lisun. Kawawayan talisun diti kano mga rumbak do kalidasan. Montok mangingkurit kantakan korumbakon kalidasan mantad na dat kawawayan talisun diti ingkuryay kapragatan idlabus walay teka linaminon. Kasasari mamagunod takot tarong ang kabang sara idlabus walay. Kasasari tutuban o titigawan walay. Tayko linaminon. Kada panutud itkoyanon dit poingukab o manginom waig ditagunod. Alayay ko ayon talisun. Tamangay takaw kalidasan takaw.

Ya, temen aku jam ko permiso 5 na po da minute ada to tuang antok da to banriti kamay na man na pagunap na ditim po kami ang paido kayo antok tuang taraw da to kadua ditim nga paguli dila ponsi ko ako madia Victoria ang ponsi ko ni ko madia Jusia Panji tapi na daulin good tak Sebastian Francis Charles Loginon Josie Mindong Ajayna Takag Ipol Eric Florina Guluis Ponsi ko amo agi kina ako mado kayo matapinay ko Ponsi ko ni kumada tapinay Sabinus Kabo matapinay ko itibigay sa mga kumiyampay do kayo antok tuang taraw na toko duwa diti Ponsi ko minakinangaw meron ba toko kago antok aswa timpo kasalimbahan na tamang ito ko kalidasan tamang ito ko katingaligan pisanangan na tatuang kapisanangan at modop hino ko padadamot.

0: Reaksi Belanjawan 2027.
1: Yohoi Julija Sumping, mantad kampung himbaan bundo Tuhan Ranau. Namun sikaw nakapyo tui napapong hupan STR nga kano hatusom 5.4 ringgit sa bulan. Pagulo diti sa ginumu hatus na nga antok taong tabantal diti manteng kawasa kuma hatusom 5.4 ringgit sa bulan. Hal diti kano mamaruhang balanja manikid tulan. Kung sikaw PMX.
0: Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.

kuan no kayo nun manahak o gumo ko sa nangon o kon ko na po mantok kalidasan to ko nga mantok nagi economy pagun. To kawan no kayo nun na po nga asanong ano milad onwan tumilamus mantad tadon om asambayan mantad pangawit ka kanon. Milad akan sirayra na po katingaligan ta kanon labid achamin. O siriba gatang to o sinansa sa kayon dit labid o siriba. O pumupup po po guru ekonomi mamutanom na kayo nun. Mamili ikawan na kayo nun, manahak waya, lebih agayo, kumad kalidasan ang sektor, pumutanaman po guru.

kada pulgas sa yolod usang ulunan manukuang. Korhang ayolo, muntok pagkinaw, manhak sunduan, kada pang imbarasay. Nung kapuriman ko'y kahagakan pamusrahan, kada pulasa ko pamusrahan. Pasunudo kumad paganakan, tambalot dit milo tumbayon, teko mukiano panghupan mantag tulung tabal kalidasan omum sarau. Sarana, mukiano panghupan akan kakamayan dot aluhoy. Nga ilo na pangalaang kapagulo, dot mumang lingas. Tiki tulun osakoyot kinanghan, rotiyon, amkanod kasiwatan dot kangingis kawago.

I takaw na pa nga, tiguro, kapiya magigong waig di Tabagal, matad ko waig Thomas. Magigong, anam, gisang, walong kalas nga daw na pa nga, Kabagal na. Nga ilo, muntong, lagi, ano, kaparagatan dat sa sangulon, may dat adang, alidasan tinan, nga atabangan. Nakailo ko, magigong waig di adalan kagubo, nga awdang iasadong, to ilo, bilagawit dat awani takaw waig, kumamarumbak dat kalidasan, lalabi na buah pinggang dit asansagan papalabas labid waig itinan. Sunduk po waig to matdo po ngatadal kalidasan to ko, nga kiguda lagid adang at panginginom.

Magalisun, nuno apatot uwan sa yan toko. Kayanan toko ba na diti kataguang magalisun. Tulon ginamuan, sunodan na maganod lang pangilagan, montok mangilag, kaligaganan, mantad no pangayamutan tawan. Tuntua no tanganak do kayo kasasay idaswang linaminan, teka walay, kasasay manamong kabarusyan tinan, kasasay manginsuturos. Mamagunah panakop tadung om kabang, nung idlabus walay, teka linaminan, kasasay manginumwaig dit ogumu, tuntua no kabagal sitok tubat, tanganak do kayo. Tunga malahing sunudan da kasasay, mantong-antong, rontob kalidasan tanganak da kayo. Sumikap may pagyubat ida hospital, teka klinik kalidasan minsasamok nung kotaguang kaligaganan pumuhabaan.

0: Ang sinigaganda ko, okay?
1: Kanaw sumasaw to ko bayno.
2: Pagkino, kasalibaan Boss Karazan, tikid taraw. Jam ka pataho pa minit, gisam jam kasizam doon sumab.
3: Noikot Vinasi.
4: Noikot Vinasi.

maragang na po nga iso tinaw ipainswang doy dusun ikiva id pogon diti. Ginumu do tinaw diti isosomo do atus lubongopod ngoy butuhun iko gumuan dino poingison id uvang kotamarudu om uvang pitas. Tinaw ki maragang kikotumbazan no kotimpun mantad aki lalakaw sanguhun kusay kumoiso nyampay koin tutunan tinaw ki maragang id kampung Palau Tolungung Kota Marudu. Kapagatan socio-economy diho na po nga mananom paay gata om piyasa umamaw isabagi on todonon takanon om pangindapuan. Tinaw ki maragang kiva adat mantadi paguhui katumbasan tunison om sansaw kubasanan seni kapanadaan om kinoma hongon pangusapan kubasanan takanon om pamoynan kubasanan subay ko kalamasan doy tinimungan. Boss tinaw ki maragang nga misubay miyampay boss dusun om kiva vokon boss do tinaw ki maragang au olotian toy au oihan do tinaw dusun subay.

0: bakas. Bakas, bakas asi. Penizo. Kaido maya bakas. Ai dodot ko aun kloso di sinalo bakas diti.
1: Kada ko susah asi. Izo weti, mamama ditinda ma. Nagi bagu kon ke mialang ngalang bakakuk diti. Iso pinulu iso tambang bo.
0: Magun samang kono ko zo. Bah, onu po bagu po diho no. Bion ko penung duya.
1: Permisa, permisa.
2: Oh, doy!
0: No.
2: Asik! No, koy do, na yung bakas. Hagang ngaw ko mo. Katapay pa manaw mo.
0: Ayan.
2: Huhu, opunan to ko liti. Aw kakan na bakas.
3: Oy!
0: Aray, asik. Oh, ano yung asik?
3: Onuman, Diyoso dino. Ako ni ko, Diyoso, sang ano do tahun diti. Dogo isang nudot tahun diti. Hey! Magasutodo iti, mositi kimalisin. Aho ka basa mamamunang barako? Kalatiko no, aho ka basa mamamunang barako?
0: Oh, ano yung asik? Panakus, asik! Panakus! Panakus! Panakus! Naku, ito pinatalo ng bakakuk mo! Eh, oi ma, ako nung kakivalisin yung bakakuk ni! Panakus, asik! Panakus! Panakus! Panakus! Panakus!

Lahan ko paghuhudan timpo. Sasaw pa ko mugusa timpo, tumamaguna timpo dito gumo, muntak pa papanaw kapagatan tikit ta daw. Mantag na dino, akabagab to kao di, domanay na kalajak. Kaya hapa na ko, kitimpo na papapanaw o nuno po, ika na nga toko na po, nga iso tapiumanan iaw miho boson. Lahan ko paghuhudan timpo di tawasi. Kawasa toko papatimpun, datadaw toko, miyampay papapanaw kalajak ngabi, ikigunok, dodong o subab. Kawasa toko nagi, manghuda o nu imano toko, ontok tadaw tay minggu paghudino. Potontuo timpu montok tikid kalajak. Tomoy mo muat sandi, sangyan o pongo o kalajak imamaso da papanaon. Sangyan o patut do pongohon ino. Hobi binasi nung o sikap o pongo o kalajak, mo'y dakitimpu toko, do mamalisa kalajak toko. Potontuo o tadaw tovi. Okon ko ohan montok toko, do mamalan kalajak i apatut da papanaon. Potontuo o tadaw tovi toy deadline montok mamongo kalaja to ko pangingkuangino do tapio manan tumongob to aw kogonop o timpu. Lahan o padam himaminit hobi o sikap. Kawasa toko mamagunot telepon pio bitawit do toko sa bagi po na ko timpu. Doy telepon pio bitawit kapasa toko papatanto montok mana kapaingatan umado toko kokomoy o nu ima toko om timpu dito tapot. Kila tuhun mamaguna kalalahano miyampay papatanto o padam himaminit hobi o sikap mantan timpu to tapot dino moy na kidisiplin om kapapaywan mantan ambanan. Mana kapambian. Kapasa toko mana kapambian sangyan papapanaw kalaja sokyo nung pongohon kosa toko o taisoy so kalaja munodo kalaja niyampay mambi kosa da kalaja no kumoy na po nga ahal pa bida i apatun da uhanon au untingaw niyampay ahal ngabi i au magabagab kogumwano toko nakahasa mamamuna timpu niyampay untingaw da ahal ngabi i au kogumpit niyampay da toko sabagi po mitanan sangyan antakan o kohigaganan idlahan tagazo kogumuan dalibal tumod do mintong nopo kahahay di tida toko do koikot idimpoton om nagi kahahay do suway tuhun kada kontingaw miyampay ahal ngabi iaw kupogawit do kobosyan kada hivay do mundo pakalaja miyampay timpu tahay miyampay ay sokondangan nopo ngaaw o hidas muang kuang nadi o binakas ababasan om nagi ozan nadi o tinan om pumumusaw. Mantan na dino, mamaguna toko o timpu mundong di kogonop tumiyampay mundong no o lahan di paintunod. Manap to doon na kapanakaday na gina toko, may do hobi o higgang. Nga kada na dizo iti, sabagi sabab do umivad mantad mo no do kalaja. Kada kahong, sangyan kaumas papahuntan na timpu o papahugos da ahong miyampay timpu ikiva tu atagakan toko da timpu dino no kumoy. Tuhun inakabu dan kaposisan na po nga imamahogo ko sa timpu. Tuduvan niho daming puwang om kabu na po nga moy na kitimpu iseho na sumambayan. Montok sandi om paganakan. Ingkuo kay siyaw.

Ya, kopi pasian dong suvab ko maday dia su tapi ko ngavi kopi pasian dong makin ngo vaguliti ka saimba na to ko. Dong suvab tadau ko tahu ko pada mapat di tibuhan ko pod duvong ibu duvong pada onom. Daring ko no, abasi o kinapasikan kinatungagan dong suvab diti. Hansando nipi nga avasi ini kita di kasadlap kyo. Bahum tumiyang busta ko mohi sa ginavo. Tapunay kong avi paghuhi ay kato timpo na kangan di suwa balay pagunda jam ko. Onom toho nga pad minute long suwa bay no. Dari ka mo kinangod hazo. Mantadi Andy ong kino nipi ko.

Ya, tapi ni kau video dua hozo nongol rata kau di mobile nadi. Kapag ho na pong ani piko kadi Andy Onkino sinusut non di hozo di Seragom Gyoto Pupusan. Dari kumata pinengavi ano dati ni pidi kasulop pa hansan da avasi na pada ni pidi kasulop kya hobi panung na kay pidi numbul. Ba dari bay na jam ko na mo pram 2 minute da dong subab dai pagunta ko. Kano wago tumiambus momohis da ginavo myan pai diti hozo mentadi joinis mantahan pinintutunan susutanon do hozo iso hozo joget joget lahan do novong kadi Ignatius Remedius.

Songyan antakan hisun siyobo onu i apatut do papanaon do tako. Kini sunan tako do bahino kataguvang hisun siyobo. Pusawo na tuhun ginumuan do papanauhang kapanahaban montok umibad mantad ko zamutan tomus. Bion tanak tako do tomoy mo idsuang hinuminom teko hamin. Tomoy mo minta mong kabakasan sundi. Sosawaan mangindagup. Mamuguno po nakop sa palutodong ang kabang songyan humabus. Sosawaan mangimong pagtapwak. Bion do kagunok kagaganapan usap umontok tanak. Pusobo na tinatapa do mumalisa kaydasan tanak ngabi. Sikapon makiusap idhamin pungusapan teko klinik kaydasan idodos. Nung upusakan.

Ya, yeah, tapi kung avi duwa pavago hoso ong ulo tako pagoy ay kato timpo dakangan di sa balipogun joget mo ay pagapon kadi Patricia Subal om di Henry Juin Magital om ginawa ko humangad kadi Anol Wenceslinus.

0: ginumu na ti mo manta duduwa agent dino id saba di taon duwa ngay bu duwa nga pram himo na po nga tu titik himo 4 lakh sa linggit. Pinapadali ginumu 4 nga podbiatus manta ginumu na kamoy do taho titik ay so duwa lak sa linggit. Manta dino minangatag isido kapambalasan interim iso titik himo lak sa linggit. Pahing kabason kuma taho titik ay so duwa lak sa linggit. Doid kinantakan mi agadino ahansan ni Datu Iwon kanu o tinimungan mohoingon takavas Malaysia papatantu himo ahal ino kahuntan kampay no royalty tumaw kapambalazan usin petroleum kapatutan pogun id continental shelf om stamp duty. Minangatagi si Domoy da kapambalazan usin petroleum himo piatus ipinatak da Petronas kuma kapalintan pisampuvan patakon kuma sabah sabagi tatamba kuma himot piatus inotay mo da sabah ontok timpu diti. Subay ko dino asil stamp duty in sibo odinan tana sabah nga pinatag do pibogison miyampay miyadang in piyahatan kapolintan pisampuvan om kapolintan sabah. Kogompit ka papanaw ako tundan, minangatag i Datu Iwon do kapobian sabah patakon da suku kumaiso. Miyampay pahusungon kuma suku kaduvo moy do katimpun o project do town dino nogi. Mokyano nogi si do kointahangan ko kumoy kapating kadan tender apat nga pod mantad anom nga padam himo project lahan habus kakadazan id saba o minangatag moy do tuidongon tinimungan mohoingan poimbida mambi kapapanaw budget montok tikid pogun. Mantak papabu sabah sabagi wawazan suangon do pogun ngawi kahisaon minangatagi Datu Iwon do Dodizon Palm Oil Industrial Cluster POIC lahadatu sabagi kinesanon ekonomi paimbida BIMP Iaga. Subay ko papahab skim jaminan pangindapuan kuma company kinesanon ikihizab do papabu pangindapuan id taman pamonan sabah kampay na sa kadung kuma pamonan halal moy do kanu iziho manong kitapong. Pakyanuan di sido pahabo na upis agent katundan kapangindapuanan id uvang sokid miaga keningaw kota marudu talupid om bofet montok manguhan do kanu sa kaday. Doid kaganan balajalan om kahidasan mimangi Datu Iwon do kapobian paimbida montok sikul mission o minangatag ko tulan paimbida magano susumikul pangusapan tanak mamasok Sabah id University Malaysia Sabah om sa kadungon miyampay pangusinan i kapatindoy diho daman na katainan id pagun sandi sangyan ako pus panginabasan.
1: Kakal ko po makinangaw abal id pagun.
0: Abal ng panditingan sumuhimbo, mantad Sabah VFM. Minanak jaminan o kopisan kapoligistahan Malaysia JPN domintamong inuhi untuk papahabus maikad masa panamangan om kotulan kumuhigan iopiot muntok umivad mantad katak o kad gantutunan inokunan kumatuhun iaw apatut. Nabos ni Mohingon Patunod JPN Datu Badrul Hisham alias so hinay daw habi duwang abram himo taon kapapanaw maikad aw insan na tinimungan ni si do kataguvang do kes pakakalajya manamod do papahabus kad kain tutunan no kunan kumatuhu ni Aiso kapatutan do manay mo. Tikid kapahabusan maikad tumanod ko tulan kumuhigan o panamangan tapiot kampay na pamulisan montok mintong kad inombak ontok pahabuson autay mon paguhuy patakon kuma di minangapalay. Pinabos si do iti id kalantan. Mimoso nagi o kalalahano kapabusan maikad do kotulan ISO namot kalalahano kumuhigan id kadino pinainkavas montok umivad mantad ohan do ombitanan. Apatut papanaon o undang-undang miyampay paintatap miyampay aw manutul ning kokoton politik toy kentutunan do nombono patuhun i kagompit. Nabos si Montili id kopisan huguan Montili undang-undang om kasimbanon institute Datu Sri Azalina Atman Said Tapiangazan kapamadawaan apatut papanawon tumanud undang-undang om kointahangan o konko kapasatahan toy kandak politik. Pinabos do si Doity montok mongomoy da ahal poposoto pu paliman jalutong imimang dihuguan montili manu tuduon mahik sosonghun. Kagabasan kapamadawan apatut pantangon doid ko basan politik o konko doid atag kasimbanon institute no po kadidato Sri Azalina. Nombor na po tinimungan ki kapatutan do mo boss tapiangazan kapamadawaan o makianu kaintahangan nga pisubazan tapiangazan idpihatan kes au papaintahang do kiva kampasatan politik toy au miadang. Muntak manakaday hobi ginumu mangingin dapu kapabago do papabu pangindapuan om kanu manang kitapong papatonda o kaupisan katundan pamonan om panayzukan DIDR Sabah do sakaday hobi no ikiva do lisin pangindapuan no kalimpot o namvuhan id Sabat tumnimpun taon diti. Nabaw si patunodino Siti Nur Ain Abdullah sakaday katundan pangindapuan dino on muntak mangingin dapu start-up mantad ko paguhuy diti sa kaday na kamoy, montok di mangingindap po ikiva do lisin pangindapuan na kalimpot duvataon id Sabat. Tumanod paguntaban, hobi vahungoy bu o namangatos mangingindap po PMKS id Sabah na katay mo sa kaday DIDR. Napihi i mohoingon hay lan paimbida Pulau Pinang SSC Zakaria E. Rahim sabagi mohoingon lan paimbida contingent Sabah kababagu montok sumovohi di SSC Dato Abdul Rahman Ishak i nokapinsin. Amabasan papambit o manay makalaja sinasi di guluan pulis Sabah Dato

ahan sa anisido, tunggungan, ipinatak, kavasa, papanawon, miampay o tuhid ginavo, om kabahan, takavas. Id pamupusan, ginongo, zuvagoy tituhu, do abal. Momaguno sabah hamin takapiton, montak mimintamong susumakit bato. Budget duvongay bud duvonga pramtu hansan miadang aba kapanuho kapakyanuan saba Sarawak. Ingkakanit yabal nuho di Sharon Raymond matarbogisan berita ehwal semasa pinadahin di Stephanie Jipolin Jyoti. Tabi Malaysia Madani kapivasyan.

Tapi ni kong avik vaditi duvo kapayhan song hamin i notay mo dagay. Mitya kapayhan song hamin kapaguhu nambit dagay man tadi Hadrian Jason John Lee damatad kampung Sunduo kapayan. Papayho do minirupagun i Julita Anduini toy Anastasius di jam ko onom tahong apadam 2 minit nung suvab di koniab tadaw ka duvo ka apadam tahu di tivuhan ka opod daday ho idhamin pungusapan Queen Elizabeth iso kota Kinabalu mantad no ko yadan diti do manu di papoy ho di Henrita toy N. Anastasius id kampung Manggitom Baru Bunga Raya Keningau sinakagon ansim id mambakut om insanan tabinay, walis om kinuwangan no gingawi doid sadu om id samok. Tuwasa ko natinan di tango tiyagak Julita Onduini toy Anastasius do tadaw suvab tadaw kapat ko promhimo di tibuhan ko opod do deho id kabangan Sancti Joseph Kampung Inabong Pinampang nga paghuhi di noviton pahayd doid panambazangan Sancti Thomas Mo Kapayan the jam ko opod adong suvab. Moy do atahinasan ko sa Diyos susugot ako. Kapayhan sang hamin ko paguhu nabit agay manta di Hadrian Jason John Lee do mantad kampung Sunduo Kapayan. Papayho do minidupagun i Julita Anduini toy Anastasius di jam ko onom tahu nga pram 2 minit dong suvab di kaniab tadaw kaduvo ko pram tahu di tivuhan ko opod laday ho id hamin pungusapan Queen Elizabeth iso kota Kinabalu mantad no kayadan iti do manu di papoy ho di Henrita toy N. Anastasius id kampung Manggitom Baru Bunga Raya Keningau sinakagon ansim id mambakut om insanan tabinay, walis om kinuwangan noging avi doid sadu om id samok. Tuwasa ko natinan dito nga tiyagak Julita Onduini toy Anastasius do ontok tadaw suvab tadaw kapat ko promhimo litivuhan ko opod do deho id kahabangan Sancti Joseph Kampung Inabong Pinampang nga paguhidin of iton pahayd doid panambasangan Sancti Thomas Mo Kapayan the jam ko opod dong suvab.

Kapayhan Suang Hamin Tovino, nambit dagay mantadi Ferdo Martinez dumatag kampung Langkawit Papar. Papayho do minidupagun i Fernando Martinez di jam kaduvo 2 minute min sasadop di kaniab tadaw kaduvo kaobrom tahu di tibuhan kaopod na dayho id hamin pangusapan Queen Elizabeth Duvo Kota Kinabalu. Mantad no kayadan iti do manu di papayho di Husin Ibrahim tay Darus id kampung Takad Apin Apin, Lawrence Joseph id kampung Mararagang Apin Apin, o minsan ang tabinay Wallis om kinuwangan no gingavi doid sodu om id somok. Tuha sa konotinan di tungatiyagak Fernando Martinez do tadaw suvab tadaw kaapat ko promhimo di tibuhan ko pod do jam ko iso tanga do nga daw idkabangan Bandung kampung Langkawit Papar. May do ato hinasan ko sa Diyos susugot ako kapayhan song kamin tovi no riti nambit agay manta di Ferdo Martinez damantad kampung Langkawit Papar. Papayho do minidupagun i Fernando Martinez di jam kaduvo 2 minute min sasadop di kaniab tadaw kaduvo kaoparam tahu di tibuhan kaopod dadayho idhamin pungusapan Queen Elizabeth Duvo Kota Kinabalu. Mantad no kayadan iti do manu di papayho di Husin Ibrahim tay Darus id kampung Takad Apin Apin, Lawrence Joseph id kampung Mararagang Apin Apin, om insanan tabinay Wallis om kinuwangan no gingavi do id sodu om id somok. Tuha sa konotinan di tangotegak Fernando Martinez do tadaw suvab tadaw kapat ka operam himo di tibuhan ka opod do jam ko iso do nga daw idkabangan Bandung Bandung kampung Langkawit Papar. Ingkakan iti duvo kapayhan do suang hamin.

Ason ko yadan mantadagay doy saba VFM ko so himban boss kadasan kuma do paganakan ino tong kisadan do songhon iko pusan di ho di hansan avakas ginavo tumoguwang timpo ko yadan diti siyono mantadagay.

Yeah, nang ato ko hoso, luvo hoso di babay no di. Kapag huna pang hoso manta di evic, mantad sadu. Masinusut do hoso di George Lian Pogium no suvay mantad dogo. May na jam ko 2-4 minuto doon sa Vablad pagunta ko. Tapos na kong aving. Miga tamay mo, tikid ta daw kotohu. Ano pong ababasan panakan hozo ta daw kotohu. Manay mo, sino po do ano iti iya pason nga video su. Inakabuzo, masa doy do WhatsApp do sa Vab FM kyo. Dari ang pabuzoan na Diyosu o pason Diyosu kuma doy WhatsApp do sa Vab VFM. Pasan nga video so kohombus ko dati no jadi hansan da ko tayo mo pason tadi bo na pada kya tagal no kada gumuo ko so pason ngan do papaswat hi mo na ngan nga kawasan no hi mo na pongan nga gumuo ang ngan nga ako ovian lo papahombus nagi to manak nagi kasivatan amoy do agugumuo di o pason kohombus ko da tarabay no. Dari kumatap na yung nga vi, anangan do papahumbus do pason masa do WhatsApp do Sabah VFM. Iti no onumbul do WhatsApp do Sabah VFM. Kaya kinungo di su, iso iso sizam, apat sizam iso, tu vahu. Iso iso sizam, apat sizam iso, tu vahu. Dari pembusuan dia su pasuan dia su pasuan tangan ni bo dari WhatsApp do Sabah VFM. Ba mo tumi mustakaw.

Ya, tapi kong kami nakong tokoh hoso mantad di Jaikul Severino starting magagung mantad papar. Oh, mga tumi ang gusto kong mohi sa ginavo, tumi na ikaw, pagkoye kata jam ko 2, tokong 4 minit ng suva, binambo, da pohombus do, so do, pason nga video su, nakabuzo, maza do, do, WhatsApp do, Sabah FM. Dadi isa yi aw po nako aw po nako iho do anu numbul do WhatsApp do Sabah FM iso iso sizam apat sizam iso tu vahu iso iso sizam apat sizam iso tu vahu dari pembusuan dia su pason dia su kuma do WhatsApp do Sabah FM dari kanu mungkin ngau do haso mohis tako do gina yang pai di haso joget pintu tunan kadi Venitalo Juti am Steven Masil joget odu aki kadi service Valentine om Gompiso ada tako kadi si Didol Anjun.

0: sua automaima.
1: Ya, yeah, tapi kung abi pentanto na po ko sa imbahan boss kada sa nekat finasi. O suwa, utamay mo. Dabay na jam ka to, tohong pad minute ang subabit. Pagunta ko, amigan ni na boss ko di. Papahambos do pason. Masa do WhatsApp do sa Bavi FM. Pason nga video zoom. Untok di tiyabab saan panakan hozo taraw ko toho. Dani kumatab na di. Aw panak po buso do pason. Masa do WhatsApp do sa Bavi FM. Aw na kayo anunumbul. Aiso iso si Zam. Apat sizam aiso tu vahu aiso iso sizam apat sizam aiso tu vahu dari hono numbul do WhatsApp do Sabah VFM dari itia hozo itia pason kapaguhu kahambusku napong mantadi notay mo di jam kapat 2 minit pahid min susubab naikot susubab po Alicia Lilim kopi bosyan kuma abang-abang akaka tayong tahong-tahong ayong-ayong biras-biras yung may katun tayo kaya ako tutun ka nambo na po hobi na tambahot nga video sa Bavi FM mason imason dago ipanakan hozo tada ko taho kampay na mo boss bay na kopi bosyan tada ko taho tayong sanan. Ano na po iman yes, ano na po at ano iti taguvang na tako nga tayo mo na po kapasison niti kadi Alice Mantad Manggatal i Florence Boyjol nga mamason nagi kapivasyan ang subab kumamukikinango kung sa imbahan boss kadasan ka mamason kumadudufo aka ako ka tambahot Florita Kinagil Helen Yong Dolores Asing Lucia Bibi, Clarence Wong, Om Savo, Adila Duvanson, Lucy Doyo, Alice Lim, Om Aw, Nagihivan, Mobo Boss Vinyl, Sio, Audi Avi, Mangait, Ngavi, Ngan, Nga, Ama, na po, do, tambahot, oin, oh, sanan tambahot, kopi vasyan, do, tadaw ko tahu, Hansan, do, ohidas, tamay mo, tabi pibasan, kadi Florence Boyjol. Ay, sumusut, Lucy Doyo, Mason, Kumadi, Julita Margaret, Helen Yong, Alicia Lilim, Lucia Bibi, Florence Boyjol, Florita Kinajil, Rosu Good, Emilia Gomes, Lina Jupitol, Maria Muhammad, Christina Mile, Yubug, Marius Muridim, Joseph Botilo, Abdul Malik, Charles Loginon, Kaliun, Kampay, Noy, Aw na nga ay. Tabi, doon subab tarakot kong pibasan. Katawadan, kadi Lucy Doyo. Dari sa po, pason, mantadi Wilbur, mantadu Vanson, kapivasyan dong subab DJ kaditi, kapivasyan nagi kumado, makikin ng osaba VFM, Hansan do Hidas, tamoy mo kadi Wilbur, mantadu Vanson. No, ikot winasi o di bo pason, nga kumado, toin sanan tambahot ka. Itya sumusut, pason, kopi vasyan dong sebab Clarence Wong na ano kaditi shalom kopi vasyan dong sebab Hansan Navasiabal o may kahirisan tamay mo isawi Clarence Wong mamason kopi vasyan ng tabi pibasan kumadi na ako Catherine Mojip kaditi isama ako Noyim Iking Jongiji isaka ako Adeline Jongiji Zinay Onis Mo Soli Okong Maluntang, Vianney Mokunjil, Noylip Masital, Mamayku Clarence Jongiji M. Savo, Rosbitson, Mary Luting, Lim June M. Savo, Savi Apipganakan Motoyo, Om Tubong Enggang, Om Aw Nagihivan, I Reverend Father Windegol, Dayhead Tuaran, Florence Boyjol M. Savo, Day Brunei, Darussalam, Zaka Emilia Gom, Bernadette Chin, Id Kuala Lumpur, Om Tabinay, Winnie Ginipol, Da Id Hospital Papar, Miyam pay pason onu abal om hangad ko dia suto moy mo kakano DJ tabi Malaysia Madani kadi Clarence Wong dite dari kanu mo his ginavom kino ta ko duvo hozo kapag hu om mistiak no oy gahong kadi Frederica Mojilis om pason mantad mo hoing kadi Cornelia Joannis Gumpodo.

Yeah, pinginafanaw na yung buska di Imelda Chong no toko di tapne ko nga vi. Dari kakaw ko po doy, babasan panakan huso tara ko tahu tapne ko. Makanovago po po hombus do pason. Oh, gumupason na tayo mo long sumabliti katahodan kumare di azu tapne ko. Kumadi aw po na ko po hombus do pason, po buso ano di azu pason di azu. Kumadoy WhatsApp do Sabah FM. Aiso iso sizam, apat sizam aiso tu vahu, tu vahu. Itya pason, hansan doko tayo mo pason tong anibo, kyo himo na dangan. O do man poswato, o di bo, o di bo, dadi o gugumo di pason ko hombus ko. Itya pason, ikimlin tienfuk, bantad papar, mason kumadi Bridget Samuel, Lucia Bibi, Luis Chin, July J, Catherine Makansang, Rita Gulik, Adun Malik, Amson, tabi ka tutunda go, kaditi? Kopi ba siyan tara ko tahu. Upo samhangad ku kumadi su, kadi Kim Lin Tienfuk. Isi koyok men, ngayon ka nagi, mantad kampung papar tangbunan. Hi, kopi ba siyan ang subab tara ko tahu. Kumadi o DJ Joe, kaditi. Kopi ba siyan nagi kumadi o koyok men. Tabi pibasan kumatoin sa nantambahot, tabinay ko nga vi, hansa na basya bal, hida sa may mokyo, om lologoton, tako po papanaw kaladya. Ba ino, DJ katuhodan, kadi koyok men, noy katwinasi katuhodan, napasan no tadi, bo ano, oy koyok men. I John Tati, mantad kampung langkawit, nga mason kumam kikinongol sa Bav FM, hansa na basi ko nga vi, avasi o kinapasikan, yazu, son tabi ko tunagamin pa balakat do minamangun amen kadi John Tati katuhodan do pason to libo itya sumusut i Joseph Potilo mason kumada tambahot sa Bavi FM FB makikinungo radio Mega Julita Margaret MM Suk Maria Juhan Josie Mindong Lucy Doyo Winaw Sugud Inay Sandakan Julius Pansay Edward Law, Charles Law Ginon, Edward Law Jokinon, Avitus, John Modoy, Joachim, Kubot, Lazarus Biug, Marius, Marudim, Gawis, aday, naikot, ginumu, ditig, kahit tohongo po din nga. Ihan na, ayun sa nantambahot nga, Vi, kopi ba siyan, Hansan, Hoidas, tamoy mo, makatahuadan, kadi Joseph Potilo. Ansan pa ngongo tambahot nga vi di Joseph Patilo kaya agumo padangan nga ako dia ay to naikot ginumo kay ho ko no da isay ko nga vi diti tiya sumusut Lucia Monduk mamason kapibasyan tara ko taho tambahot nga vi din naman po tabi na nga vi din naman po o sa do tayo sa mga kansan avasi o hidastoy insanan kadi Lucia Monduk na yung Canada o pason do o tayo mo kyo o di bo dari o gugumo di pason kombos may Dennis Yang mamason kumatoy insanan tambahot man tadi kingan na egi samzet kaditi tabi pibasan na ikatminasi oswaw tamay mo bahom kano wago mo kinungo duvo hozo kapaguhu oy kahangadan ko kadi Ignatius Valentinos minta tamong do sapi kadi Marcus Payus.